Karibu muri kiriri mwanze umabiwe chingiriro nga chene cho ya chingiriro nga chene cho chikabe ni chingiriro chichindi ichi umira liblameso umira liblameso ni chende chika kwa sira ukwila vira e radio moto butembo beni tukaba nika kuchituwa chika mbali amutu amabira kusahi nini litondiri uma ukwila vira e bangira ya musha kuluwa salumu mwita ketake mkatu kumabu na sesene.

Wasinja mshakuluwa arseni kabisa muna luka lukena kumerera no mshakulu ye George Makeo hauma mubimaniri obwa mudirector mukulu kaula mu Moise Kalemperia hauma no mushefu uwe programa yuku wetu kaula mu Philippe Makomera utiri shibirirua mshakulu wetu ye kataheruka chitatumberia nashiapo Kando bakatu ila mama hango, tuangatoka, elibitu na mureta echende, echumira libula meso. Muli kilimans, machero cha kanya chalaba. Tuatuka kanya, oko, obuyiu. Obuyiu, nga bukingira buti, wadui, nga bukingira buti. Nibwambu, ribia nziwiyo onde, tuanaka nja bandungo ko, riyari biyo boho losu liyo mumu berewo mundu kasungo mundu niyabere hitana usanane chendu chabene mute mamubi dungi ubiyuwi wabia usanane tendri hamadeni ubiyuwi wabia usanane tendahule kirirano mochi handa usanane miandu tuwanaka ni ya miyase minji mulikiri umachira chakani ya chalaba muna ure tukakana ya komusuko netamero amusuko netamero nibu ambu awaluana iye miyazi tukala ira wumwasi mtoshika na kumatsi wanga tukiritu wa ticha uko chitongola chiku wetu kutia kwa taifa iye tuye Kongo na ero tukale ta umukekera wetu ito wenga bandu abe chindi echumwira libula mesu tukaka na ya uko tamero iye baluana umusukone tamero umuli kiriri mwanze na tukaba teika na ya eribia aba na betunga tuanga menyabo tuti kushundambi eshe tamero omwana kabya amabibia enya mabebu twa machihanda chikata bya ni chirishimira na reka ngatera nyanga chihanda ilili byango ko mama bibia no mwana no mwana ngo ko ne matunda awe chihanda irikanya cyo nirikacha chokobore omwana ne bukaki mo chihanda kundi abana batabye mo chihanda eshanda bya bukaki na chikareka muna buri twakanya okumatsi owa samalira omusuko na tamero Ukandi hibulia busana na chimutu katika na ya omatsi urikania oko musuko na tamero. Iri ya rivia obu abu, buwabere vya buonji omokati kumuhi. Obu abu, buwabere vya mishindo mishindo omokati kabandu. Tuwabatulia sombola, eritsebe uloko omatsi, uwasama lirie omatsi walengo yo. Iri ya rivia rilivia ngoko omusuko ama vila bilia hokatreho busana na tamero. Muli kiriri, tamero ye yae. Etamero che chindu chushi chushi echi kata amenge awo mundu. Nere ikaku wakatu wa mochi kuhi, waka ulamo tamero. Na che chindu echi kata obwenge awo mundu. Chikatu ma ito watuti etamero. Muli kiriri mwanza yu yetakenda ke, umbole kirire. Muri uri mulwana muri uri mumbesa unyure kirenda ke muri uri mushakulu muri uri koyo umburekerere okumwetse unga kana yako eri buryo rya reno etamero inaha mulirwe okobandu boshi etamero Inabiri ambukumbi ya vya, omochi tongore. Kumbi banganabu ambu ye. Yeah. Aba ni banganabu ambu hei, indi bubu natula, kera, iritu kira kera kera bubu natula. Waso kuluwe bakana nyubu abu, bakera bai bakana kukuta yubu abu, dongebe rengebe. Ali wenga sundibu anyitia, mbole kirendeke. Ayo tukalu la ya ne habe. Omwatsi wa heta menge heno ehiabu oba soma okubaluana wabere byabunje na babere asa bukatsandia emitu yabo mabauma twana mabyana rilenderero ko kapsalama twana mabyana rishalenderera ewa maneno nerishalenderera burema Tulangirangu ku abakunini vanji ave metwe kale njo
yini abantu abarikwa mitwe retsanda inusana nubwo bwo ribya bune nyomo metwe nyina uche temwanyaje ei kakangana ya abantu abali atsanda kwa metwe bakaye ko kapsalam usana nubwo abu kandi ye misuko abajen muri kiriri umburekerere ngakukangirira ya hake ebeke ngande soma hano amachitabu nyiwiteko iri kukanja tramero ikatsuka yiti na yekasa yiti na yama kulia abolo nabo hayi etamero nitini chindone tukaka ulamu kukua kuhituriko kata menge simuanyi wa muhanda hania katu wabu yengu habiana katu wa menge ni wambu ubu wabu ni katu wa menge ni wambu ni wabu buka buka tu wabu ngebo mundu wahuli omundu ini acheneho na kata na katu wabu yengu ye yindi ni hendi ikabia kahulamu kahulamu mbundu kuni katu wabu yengu tsayo tukaka nano kukatu wa menge ubu wabu Merole nubwa mete mekiria abaluana. Mulikiri nibana bangahe omochi handa abo uweteko abo wangamenya ngoko babiria baka nyubu abu. Inge kumbo mbire nyetino hanena bande aba njibo mubu wa shabo aba kanyubu abu alakini su wangamenya kundyubu abu mwabiria se mishindo mishindo eyubu abu. Ama drogi awite mena manji ero sene tokeria hola usini eshinao sene tatokeri irite iria kuzibiria rundia au alewe abana bana shiwo ne manje habari bya ekazi ayo bando bakakola abakakukutaya ama bwoka tamiraya abalo nabe kuwatu halie ka ulamo panji nario babere bakaswayo ikayukumule Iba swayi yebyishano tabe yono buguma ne milihi ebyo shina mete bishibe kaswe ba ukumule iwe bya poussière kapula bigu mashini bya swayi bya poussière na rimuri bakahira mu kinachi bahiramo ne sukari iyo nalolako nyina uta kuyoko hano heke muni sukari na bulanga mure na behe hiyo abalo nabiko tumule baye bondeke Akima ya ini atulamo ni lushamo mbagara mrene nusu ya lopa kuse lopa luma ini hiralo atiyomo ayika ulamo chi energy energy kuse fanda tunata ulamo fanda mtu wa luba nitaona ule kiranda ke muri kirimanze sina ndekwa ne nimero nitakire ino wisha bandu hondeke iri bakanja ngoko homuskwa mahikira okwe kwa marira etamero tutotia tubabere bakaswa ayika ulamu banji babe swayo bakatungutungulika namo na hehe muri tangaushi baswa hiramo na sukari ngoko bakande menyeyo ngoko nalangira yo ntena samarira ko byala nero bukabye pusier bukana so nde sosa bete bebes tabanye mambola ngirake Nibindu bekaswe bawa bichena bebese bo ibumia byo baswa bibya sier swanga menya bakala riraba chumubu abu kuchola riraba tya mulyo mobyalia nibwambo iyo ikandele tachi kahola motamero mushakulu mukekulu mumbesa umbure kirenda ke etamero yikatsanda ya yikabyanga ikasata yo bwenge tamero ikabyanga ikatsanga musa yo bwenge nero kufatana na abanganga bubashi abapsikologi bashi emyatsi munyenga yakaba sulaiti momitwe yabantu nero kasunga etamerika ibi yucho bwenge bo hake ihabyo mundu oyuka ndibya bukutu ihabyo mundu oyuka ndibuga benene ihabyo mundu oyuka ndetomboka kutsibu ihabyo mundu Ayuka ndibia mwiraramia, haga haga. Ihabio mundu, niwa mbwe tamiro, chiri mbecho mbecho, omo metro ya vandu. Chikatu mena ngana kura nti, wamabe ya ulechu mechika hulamu ordinater, amarke, wana mau merera, alakini,
ebie urinatere eyi kandi linge kanyaberia wanganasho tulano ko yende iyalataho bende nayi kabya iyi abiribya nga yitamire kukatambia kongo kwa metro ya bandu ikasosa nero tukabua tute niwambu tunamusebana bandu tunamulya na bandu alakini iba natamire isu wangamenya ebyo bakatumia byebyo tikiruto tukaka na yoko emisuko netamero niwambu balwa na betu netamero yire mubo ebindu bikabye byanga bikayuka yo bwenge Chikatumu watuma, uwaleka, uwa sungonde, ini abiri buwa benje, uwa sungonde. Ini abiri, narongaba ya shosini, kutia maalama, au mangamu kali virikoba na benyo. Iwa mubuti wa mulu kwa kulayo mwana, iwa ukabi umuashi, eritu koko okoba na wewe, mupake rekula. Nero, si changareka ukatende menyote, omwa nuyu, ngo kwa abiri vya hano, Amebere uya abiri, ya viti badilika, sina mnyanga yama badilika abu sana nachi. Na erujumibu abu tingaba abu ra, mubie chonjo, mchengu lia mesoo kutsebo, tamero ya viti ikomoba luana, wabiri ya baka nyuhendo hiyoto wanga menya, wabiri ya katumia ama drogi, ya kaulu amo drogi, ya bindu vikata miraya, vileo, wabiri ya baka tumikisha vendu mbali mbali. Na rio, tukabia nabu mumuyi, angana kutsemba mano muhamba, Isi washi, ukuti alenga meno kamo kunga, kutse mukaka na ya, kwe sini alehande. Isi ure na ye. Na ere chikatuma, iwa sunga, emi usuko, hika iwata chitia chitia, iwa sunga, esike, ebibula na baka kolave no. Tuteri lebi ya kutsebo, kare njo, esa tuwete shiondwa, kutse esa tukayata. Esa tuwete oloha, esa tukazika. Mwateri lebi yao. Ukasunge bibona na baka koloti eske kabisa bano eske mu bakana lingikana yoko matse baka kolono ukasunga mulwa na muzima wasungini abire ine byetwe abeti byulunda hunda enya sangera byati ko okupichipichi ko hunyuma tuli amabiro ebyulututu ndio mulwa no angasungire angeyirie makeo yo manzera angabote baba yuyu angeri kabisa manzera kuti baba yuyu Angiri alinga shantie yo mwenzele kutu mama yoyu. Nero, angabuda te, mama chaverecha, basi mama tuatingirwe. Tungi ever ingio satu liyo malu holo. Bala angire chakale tata baba uu, akamude turulu tutu. Tungi, ngokwanga naku kalo kopla, inu tolo kwa baba uu. Epia kabini akakola, vye vyo. Nimambu avalu ana, ayuba mahikira yeyo. Nero, tukai koko chikia chere yata, na mandiba kafanya maksida, vikabi vye vyo. Iba avere tamera kutsevo, Alakini simu talangirobo liye nyurubu hau. Akayo muduka temundia kwa nerishi kali ambu. Kwa nana mwala wa Filipo shalisha anyo kwa nana kwa ule nerishi. Esa yumu niyaba shakuliba neti kilimboka lengika nyoko miyazi. Nga yekaba sulayeti. Miyazi yoloholo na magumu. Vaka sohanga vangaira vati. Nadu inyesha temunipati ile nerishi. Nyoti alanga kwa nina mawe oo lakamabu le nerishi. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
hiro mamutu. Yeta mero, eye hendu hiva kala ilira ya. Omobu wabu, ika ulamu enerji, iwa luba biobu wabu. Na siba shi enerji inga ilikumboze na maprodu. Awali yate chikara kiwa shachangamu. Awa towe lokale na wahi na nabehe nabehe. Na rochekatu mamu naburi ya makunine vya manje. Ukubalo nabe. Tukwano sikumabunu mulo na wafulani ya maya punk. Nubukunise buto hamamobere. Tuwaburi renga kwireji. Enda ya birivimba. Kuche buchi ndi wabri yako veronda. Nabehe nabehe. Awa mabu. Awa tukatumia. Okobero venu tungaba luana. Tuye soberemo. Narubakao tusosa ya titiye chimbaseke. Nimkutu basa. Oyu esike. Ono siya mabia nga mwala wangu bilo wali. Esike yonaye. Kama matashara toluka ndalo nani. Babi ya indi labete. Ye pichi pichi wakenda. Siwa jeshinga baka. Nga bakala wa mubandu. Siwa shinga kuba nga hola nevya. Nariyo chikatu mtu watu tino muli kiriri mwanzi. Ngaso ndi kukanja. Ebe kangobe ngahe. Ebyo wangata ya mumu na wawu. Ne vyahi. Ebyo wangali ya mumu na unerimu. Tokerimu kontrole. Tokere kwa mruma na utu mungala wa ngamu kwa ma. Ngukona ngamu kwa ma. Muli kiriri. Oma naka tamera isi washi. Oma naka kutsanderako isi washi. Ababu tiba mavelera tuwa mavelolako. Omulu omwana akingira mochi sendwa chirengecho akakangirira yabande
kundini abere bayera nero tubitukalebya omwana wa mabebero kuba abalwana abale bakuluba kulokweye iwalebya ngame mandebya ne faida yakandulisho mu bandu bakuluba kulokweye kutsenga kisu benyuma okufatana na mebere yale nayo omundu akatsamba omundu akatsandibawa echindu echirikwa byondo wamabitekacho omupirire lazima shuhalama sike sikandiba nikukubyerire kundi sichirire alinga munambulikirire nero iswanyi urutinero kunde mwala wayo makaberoko aberoko balere balere bo abosi ba bo banamusatanda yake bana bali tunashibo bakatsanganda yake ache baba bala ba Filipina wahali abo tunashaba ego tama yako mfano woyo ni mambo mubuti omulu kino otyo ko bana ubuti kazi nene ere kola kubo ere kwamerera bo kundi iwe ukuririo mwana akana bya babuti ba oma ba oma omulu kaso ndi butuka shamuru tino tahe inje mwala wawo kasenta shamulangira ndeke ha ewo basi mwala sonda shamula inga kwe omubuti nyaso ndi yakuwa muhanda ni bambo ukatsura mwala wewe e ukatsura nimbambo emyatsi ya byamenene ani yaka ndi yabande mama nangire mama wahalia ngasangara Suzana wahalia bukira kashani burati ambu abana bayi iba yibuti yababuya dange emyatsi ya obokoyo mulekeria mukabuwa bwaluba luba bame kubura matsi ukapokerawo iwahurekerera na iwe tiri mubulia na hake tisa twangaira tuti kusudi ehali yo mamulangira mweyo twalibyanga twangana menyanga kono kwenene kutse kwa me kono kwenene twangaira tuti kusudi ehali yo alwe muyo iwa buli tyo mundu tse ukatsuka wa mangiro monzira mamalangira iwe kuko nabya utya eske na bana bawo ibyo bya bere bere ko betabetia abalwana bare hali bare hali mulikiriri mwanze umbulekiri uko bira kende kino abalona bare hali hali tuli ahabe okubalwana nara chikatuma iwasunga munabwire ubutabali wa mamenya balwana buti bakande bya mu matse murebe nero baketuwa ticha itwangache huo nashi chiwo chitu chacho chirimo bundu bundu abona bangana tahulwa mo balebe nero iyo balona bakaya